0: mais tarde.
1: Aw bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ tan ni segin bɛ Cotonou kanɲɛ tan ni wolonwula bɛ Tambacounda Sénégal kɔnɔ.
2: Sagata Kamara.
1: Sénégal jamanadenw y'u ka marabaga gɛnkulu kura dɔn kabi kunun sufɛ. Ministre Ngama Korosa Ousmane Sonko ale kɛrɛfɛ mɔgɔ jɔnjɔn fosi tɛ ministre kura ninnu cɛla bawo a yɛrɛ y'a lase ko u y'u kɔ don marabaga jɛnkulu in na kɛnɛ in dakun na an bɛna jateminɛ sɔrɔ a ko kan o ko an bɛ tugun Romuald Wadanyi kɔ Sahel kɔnɔ awɔ Benin jamana ɲɛma kura in sera Burkina Faso ni Niger bi Niger min ni Benin yɛrɛ kɛ gɛlɛyara kɔsan in na fɔ kana se u ka dankɛw datun ni ma Benin ɲɛma ka tagama in senfɛ bi bɛnko kumaw fɔra ani jamana fila ninnu kɛ Europe wasadenw ye bɛnkan sɔrɔ bi min b'a to Europe jamanaw ka daga dɔw jɔ kɔ kan u bɛna tun ka natalaw bila ka u gɛn u ka jamanaw kɔnɔ ka u bila o daga minnu kɔnɔ aw nura wa aw danse Utumena makononi na teletanyo ho makononi okunjera kunu Senegal jamanade yu ka ministri kura ulon. Ministri nye makura mimblara Ousmane Sonko Nola, Aminu Mohamed Lo, weaka ministri bisaba utoho chari kunu sufe hewe jamana nye ma. Basiru Jomai Faika Gyankulu, koalisyon Jomai Prezida Moho, kiamambe ministri nunukela. Okonoko ministri ya odira jamana nye makoro Macky Sall ka ministri koro duma. Ministri nye makoro Ousmane Sonko wale konintu ya fokala geya kani akerefe moho jonjon fosite natalike marabaga jankulina. Yala ninko imbese ka famu chogodi Senegal politiki ko lomba Babacar John Bey jate mineke.
3: Je disais qu'il y a deux lectures prêtes à faire.
4: Famia fula de bisika soro ni maraba jekulu kurenka. A folo oye fonyon koudi, jomay naka politikiton koro, nambeseka foti, pas tef ni nyonje. Flana, oye kou gele minun kanga nyena bo tiliala, ina fos soroku, ane lakanaku. Na oye maraba jekulu kuren laje, auba ye kafo, pas tef mwodo ubi halisa, ina fos shek diba, walima, kelebolo minisiri yankoba jemi alifana e pastef disi badoi nununko dowara ufana bei anyu jate kasefo wulon vlama nga jumai togola frankanton koalisyon jumai president fanaka mugo woro kera minisiri obeko konoko minisiri oye Macky Sall ka minisiri koroi politiki mugote nga ay barake Macky Sall nofe wafleka sugandi nununfana fe mugo kanga mifamu Senegal fangabe jamana kuntiki de bulu jiendu joro dobe wasabulon bulu nga kabini Senegal yaka yerma hono yasoro sengor tunye jamana kuntiki tigiye Mamadou Diatou ye conseil ñamugo yi am se ka fo ministre ñamugo fangay bête mbalé de boulo o wati nga fo ñugon ko nana du ni ñugon ci wati mi sengor ya famu ko atese ka to o chugula o re kama ay féré outigé ka fangay bessigi ayrema jorobe wasa boulo na de nga fangay bébé jamana kuntigi de boulo
1: Nkuma kauntara sori Ibrahim Nefe Ousmane Sonko ka pastef politiki ton moho saba Bebasiru Jomai Faika ministri ni nukia la kuni Aline kasoran Sonko tunya la nyini aka politiki ton de unfe ku kanado marabaga jankulu yonkono Ukama pastef wasade mayambe mbaya la se RFI manden kansan fe bi ko moro sabani nu kallati gayen kololo tantena tola aya faraka ko pastef bena marabaga gankul kurain ka wole u be sege sege kanye wasabulun kono ba ko sigiro famba be olul pastef de bolo wasabulun kono aw ba don Ousmane Sonko ka politiki ton pastef de reka wasadion kasia Senegal wasabulun kono katami wa alele ray wasabulun yemaye o minte ka ben politiki moho ni wasaden do ma Uchamaye umakasi saya sumba korosi kiti sonye koro, ko Ousmane Sonko kabo wasabulu nyama yala, ba ukaka wasadi nyama ya nyisari ya soso wale deye, Abdou Wadie jamana nyama koro, Macky Sall ka faranka nkulu ntaku walu wasadendo deye.
5: L'article 54 de notre constitution dit c'est clairement
6: Saria Sumba Saria Sembidruni nanina e nogo boni nko ina peu ako ni ye ministre ye ni kala ka sukandi ka ke wasadeni le chegi ne bibolo ikinyana ta ministre ya ni wasadenya la Ousmane Sonko froidama ma bara damine wasablon kono o stratigala ate jati na fo wasaden ako mangante ka sekin kana wasablon kono awere ba kala ma tomina parce que fi politique toni minte saria fosi la bato o chama me wasablon min konnala minyuja ubo odeke ute saria sumba la bato ute wasabulon yɛrɛ sariyaw labato an y'o bɛɛ de jateminɛ an fana min ko an ye wasadenw ye an ne bɛ jamanadenw nɔ labila wasabulon kɔnɔ an be wuli ka se sariyasunba kɔlɔsili kiriso ma waasa nin dankarali walew sariyaw la ka se ka jɔ o de kama an ye nin wagati makɔnɔ k'a laɲini Usumani Sonko ka gɛn ka bɔ wasabulon kɔnɔ bawo a man ka tɛ ka kɛ wasabulon in kɔnɔ kuma tɛ ka kɛ wasabulon ɲɛma ye
1: Usumani Sonko min ko nin waati na yɛrɛ a ka kan ka dɔn tigɛli do kɛ a para a yɛrɛ bɛna a yɛrɛ alasi a ka bɔlɔlɔ sanfɛ sa k'a ka kan ka dɔn tigɛli nafama do kɛ bi ni min bɔra o da an bɛna o da aw tulo kan
0: RFI
1: Côte d'Ivoire Kitiso et Bololo Sanfe Barakela Flanyangibi Yuruku Yuruku Koula Stéphane Agbre Mimbe Woleko Apuchu National Sans Saba Kasso Dira Alema Lionel Akobe Mimbe Woleko Lionel PCI PCS Sans Lolo Kasso Kenyangili Bira Okam Ukelenkele Nabe Kakamfananka Sefawari Million Keme Flani Biwaroni Nani Alamondi Aman Sara Ukitira Gyado de Kariliko Bololo Sanfe Minkono Apuchu National Tumbeka Wani ke kyamayira lokon kele noron ale nali ko fanga la benen gamana nyama kura beki senabo romuald wadany sira sahel konobi burkina faso ani niger niger mini benen rek yamano hoyan wati la bombe la fukana si ukadankye u datonima ngabi nyame niger ni benen ku benu kesri ku kabara nyoya wulla kura ya ka ukadankye u dayele ku kura nyame ko romuald wadany ya duningigi kerefe burkina faso ye lalay chadou kure ani faso nyama capitaine ibrahim traoré beka kuma ferew de kan wala saka je ka jatige wale ukele
2: odorante sarata kanikura fie uche tiria ani baranyo nyala ode fana ni tamain la nyini doye wala saka uche to sinsi lakana ko soroko ani politiki kula kabi pankuru njigi sola waga dugu horomyal do wadanyi ani capitaine ibrahim traoré folola ka masaloke okonu nun kan pankuru njigi so mo bismillah yorola wako ukumbena taka kuma akoto kan jamana nyema ya so jamana fulanu nun ka basiki anuka yiri waka ma jati mineli kela uka fola ko ni tamain bayira ka fo ko jamana kuntiki fulanu nun la ben ndo ninka manyonganya kura kumanyonganya kologirunda don kokura minum bena ufara nyonganka ninka uche sinsi kabi uromialdo wadanyi ye fangata bine wa anina na ira kafo kabi na barake ni dafe jamana uye keren keren yala ISC jamana urikama biso kumade na atumbe nyame folo Niger jamana kono yoromi ani general Abdurrahman Tchani kumana lakana ko kan keren keren yala jatike wale keleliko oko kunu fana atumbe Nigeria bulatinu bufi kafarani bekan huromial do wadanyi kan klifla tamaina abena sifana Togo Cote d'Ivoire ani Ghana sarata
1: la lay shadu kure ka nyefoli mali la 600 kele bulon yala sedanteli saberu kono bi kuka wulika jaw kera sabuye kunun ka jatige wale kela yirika nitanya sevare mopti marala kela bulon ko jatige wale kela ninu ka daga w dokulentun yiriju de koro ka kon wunye kela bulon ka danteli sebe wale tunya yira kunun kuye mugu fili wuke jatige wale kela wuka daga do kan ni lokun frankia ina kasela zantigila anisofara fan wɛrɛ fɛ tun ka nata la bɛ ka laɲini halisa ka taa Europe dugu kɔnɔ bi dɔrɔn Mauritani jikan surasiw ye tun ka nata la kɛmɛ ni kɔ niw la kisi u ka kulun tun ye fɛ sɔrɔ kɔji sanfɛ u bɔra Gambi wa u ye Gambi Mali Senegal Côte d'Ivoire Mauritani Nigeria jamanadenw de ye kunu Senegal jikan surasiw de fana ye tun ka nata la kɛmɛ ani mwani wɔrɔ wɔrɛ niw la kisi kɔjiw sanfɛ Saint-Louis maraw la u fana ye Senegal Mali la Guinée ani Gambi jamanadenw de ye yaasa ka nin tun ka natalaw ka nali de kɛlɛ Europe gun kan Europe wasadenw bɛ ka dogodogo tun kan kɛlɛ sariyaw kolo giliya yɛrɛ u ye bɛnkan do sɔrɔ bi min bɛ Europe jamanaw yamaruya ka daga dɔw jɔ u ka jamanaw ko kan wa u bɛ se ka tun ka natala sɛbɛtanw gɛn u bara ka taa ni u ye o dagaw kɔnɔ ayuba bari bɛ ɲɛfɔli kɛ sariya ɲɛbila in kan
7: nin sariya kura ɲɛbila in laɲini ye ka dunan sɛbɛntanw gɛn ka bɔ farajɛla jamanaw kɔnɔ bɛnkan sɔrɔlen kɔ surɔ tɔnba ni wasadenw ani jamanaw cɛ sisan sariya dɔ de kan ka labɛn y'asa farajɛla tɔnba ka wasadenw ani jamana ɲɛmaw ka u ka jɛ di o sariya ma tɔnba ɲ y'a lase k'o sariya kura kɔnɔ bɛnkan kan ka sɔrɔ y'asa ka yamaruya di ni dunan minw ma kuma dogoli sɛbɛn azili sɔrɔ yamaruya ka di farajɛla jamanaw ma u ka o dunan sɛbɛntanw gɛn ka bɔ u ka dugukolo kan y'asa o ka kɛ farajɛla jamanaw kan ka bɛnkan de ta ni jamana wɛrɛw ye minw tɛ farajɛla tɔnba jamanaw ye y'asa ka o dunan sɛbɛntanw gɛn ka taa o jamanaw kɔnɔ farajɛla jamana dɔw i n'a fɔ danemark autriche ani alemaɲe olu kɔni be ka u hakili jagabɔ kabini sisan y'asa ka u ka dunan sɛbɛntanw gɛn kata Rwanda, Uganda, tari Uzbekistan, Almanye aira ko ni fere kadi ale. Nga Espagne ko ni nye farati de ka nyesi haramadon ka hake uma. Farajala goshi politiki ton ani banyumanke ton chamanye ugani songo ya ira ka nyesi ni ferema. Nga faso kanu dansa go politiki ton ani durati politiki ton ye uga jedi yasa ni saria be seka bla senka. Ayuba Bari, Clermont Ferrand, RFI.
1: Ambe to tun kanata la kunka Afrique du Sud jamana la ye yankulu do be ka lon la mangoya ni wati la ban la ku gen Mozambique jamana la sebi kaka jamana din lolu fagara Afrique du Sud de Gamana kono Gamana kyambe ku den la bo Afrique du Sud tan iko Ghana Mozambique Nigeria kubo mangoya wale ni nokoro ambe kenen ku kenni Souleymane Diallo Kassaya ye la Guinée kuna foli di la lako doni mbay min tumbe wole ko le gros lynx kuna foli di sebe le lynx ngi mali afatura kunu Canada ka sito san bisegi ani kelena atunye Diago ya ko kan sigili ke Gamana ngi makoro seku ture ka fanga wati la era e kaso ke ka tamin fana abara nyo honkoro sekuba savane RTG nye makoro be sire ya ke haka
0: haka suromba ya ni denya haka wole to ante Mese Diallo Souleymane momi ya di sariatile mo hinantele Mese Diallo Souleymane journalisti ya bara diaraye journalisti la kandan diaraye me saria bunya kosong o diara Souleymane Diallo nye ako keleke Mese Diallo Souleymane ka journalist kalatala siamande makaranya menye kunkoro be antre bara la bulokoro haka fwanye alie menke la journalisti ya saria alialon kalata saria alialon alie retre

0: fara amake akadani wa ame mɔgɔ munu fɛnɛ an tu masala ajaru fɛnɛ ye fɛn min don a kaɲi a filana fɛnɛ ni an sera ka bogotigini caaman la hakili yɛlɛma fo k'a fɔ olu yɛrɛ nana el protecti jɛkulu yɛrɛ la an taara sigida dɔw la an y'a ye k'a fɔ musow ni denmisɛnu kun murutilen don u be fɛ ka mangaw yɛrɛ kɛ a daminɛ la nka o kɔfɛ an ye u masalali min kɛ kɔfɛ dɔw yɛrɛ ko ko u be don el protecti la an y'o fɛnɛ resultaw sɔrɔ o fɛnɛ kɔfɛ depuis el protecti sigira sen ka fo bi an sera ka serevɛti min di mɔgɔw ma a be serevɛ 400 serviettes bon ali ni wakati na ameka fere do sigi sin ka soni jouer che ka ta serviette di yoro la yoro mi de gumba be amko o fon sigi sin a ni wakati na bi
1: nala sona ma Angelica Traore el protect nyama ka bo malla ambi fo ko sebe ika ni jabi nunu bela jelina
0: e o ere ni che o ga barala ali sala ko bulu me aga barala
1: amina ya rabbi Nine tume ambolo bi kada au kuloka muso ka kene jamu kankan RFI mandeka sanfe au neche au ka kulo majola au kambe doko kumware ni wati kele yin anini kene kele nka.
2: Au nura au beka RFI de la men nege kanye tani uron vlabe Abidjan ani Dakar.
3: Sarata Kamara.
2: Sénégal wasa bolonyema Ousmane Sonko ka kunu dantigali aye ngefoli ke kunjumaw de la aka politiki ton pastef mason katalike marabaga genkulu kurala okundoye ko pastef tumbe ministre so kren kren minu nyema ya nofe gemana nyema basiru jomay fay mason ko di uma tambena gemana nyema inkerefe moko du hanklina la sorom Ousmane Sonko ka kunu bolikam okambena ngefoli soron dogo dogo tunka natala kemeni ko kam Mauritanie gikan sorasi usera ka minu ni la kisi kwagi sanfe ubara Mali, Senegal, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Gambie ani Nigeria gamana de undon minutu mbafe kata Europe nga uka kulu moteur tinyana kwagi sanfe mkena ila bana bena nye foli soron Côte d'Ivoire tulantan kulu nkam ale membe ki la ben kata like Coupe du Monde natala Amerika aunura o avdansi Nintimia ka dontigeli folo de ye kabini ministri kuraw toho u dara kenekan Senegal wasa bolo nyema Ousmane Sonko ya nyefo kunu kunju mandela aka politiki ton pastef mason katalike marabaga genkulu kura ina ako aka pastef tumbe ministri so kenekereni minu nyofe ko jamana nyema Basiru Diomaye Faye mason ko di uma anifana kani jamana nyema teka nyokon famu julu sara chogokam minu be uka jamana la Mohamed Diaraye Basiru Diomaye Faye ka genkulu coalition Diomaye président Morodeye rankilina fele akoka
4: Mansongo ka boli boli ama balala parce que ni koba kera jamana kono tumotuma alebe balika bo ntar nasra wala kono si ni président bora ni président bora ka aka déclaration da ka ka be jamana kono deun foka kodoke otle sabat le nani iba na mo bo abe kodoke amena ka nimboli na nale koko ka ansi glendo nai aka nimboli antu siglendo nai wode kama aka amadigana aka kuma munu fo bon bibina mo wi hakilima jamana kono bibina dem sente ensi sa dem at dem sene fichini ni kuma na fe ni hakiliye hakili son kodo ma hakili to son kodo ma kuma chaman fukundu aka kuma kondala bon ni ko indela jele ye munye dron Ousmane Sonko ni ya jatemne ka jatemne abe fefe munu nata ni be ale re kun kan kode abe ka jamana kun ti yada ni parce que ni ala ni nga fem bela jele nga munu ale kelen krefe nale ya sharia munuta aka baraka keno sharia we jamana ni ko fana se ka somo parce que fana sigira kun do de kama
2: Mbaba watara de ye kuma kaunta anyambe to Senegal gikan sorasi uyotunga natala keme ani mwani waro ware de ni ula kisi kwa gi usanfe sen lui marala tenelung Senegal gendarmerie de yo la sekunu tunga natala ni notunye Senegal, Mali, la Guinée ani Gambi ujamana de unde ye minutu mbafe kata Europe do kunkono kwa gi sanfe kakwa mwenye simidi lo mtunga natala bi waro ware udeni la kisira Saint Louis kogi kele ninu sanfe Senegal Mauritani fana kogi sanfe tunga natala keme niko de nisira ka la kisi yen Mauritani gikan surasi udeyo la sekunu uko tunga natala ninu bora Banjul Gambi kalangini kata Europe nga ukakulu motor tiyana kogi sanfe la laisha dukure ko jamana kiamande moho utumbe kulu inkono
3: oyera de do sarata mali jamana den bisheki senegal ta tanfla gambi tan ko de var moko saba moritani yere jamana den nani ani nigeria jamana den kili ulude kisira moritani koko jida kolo sili sora soufe bakurubala hubeta moko keme ani moko tanyo ondila uchela musota ani fla ani demsen saba la selin kono a folen do ka jeya ko moko nunu tumeka bo banjul de gambi jamana kono kuka bato moteur de tiana jika ola koko jika sora sou kelen kuka kamana ganta masien kulu wulila ka ujo teliyara surasi nunumbe afaraka kukasara inkera tratadundu klarife kasoro wati yere lahala kumain kukera sababu ye kabara ugelea ube afaraka kue leri sheki indike baraina wako kukojika surasi ba sheki inkulu de wulila ka ujo mgo nunukisili kama jate mineli kela uka fola ku Senegal Moritani ane Marok jamanau kulu ye chama fara uka wulika jo uka kolosi kukojika kukojida kolosili ku uka ni wati laba nunungu kono ko kama ko dogodogo tungala tagala ko ulube ko tungala taga sirata gambi ani la Guinée de fait ko osira nununka jan wa ko ukololo fana ka bon tungala tagala nununka me kalo tile flate menen yere marabako tunye alasi ku yetega da kulu bishikin ani shiki nyongondi kan menun kumbe war mine shifina kaula ku be ulate men ka taga ko kan jamana ko no sarata
2: la laisha du kurini keni nyafaleula 600 ebola bana rdc jamana kono dunia kene ya kotomba oms ya la Colombie ko banan yenge soron ko sebe ngako akele fere o fanan beka tugun wako rdc kono sika kele ndonko ebola ye moho wa kele nicola waka ye moho keme flani ko faga ode kama États-Unis ba fe ka kakeda do sigi 5 ans Kenya jamana kono farafina yasa États-Unis jamana de minu mamna bo rdc kono u kata sega sega Kenya folo yani u kadun États-Unis jamana kono Kenya kitiso do tun yibam nin latiga manga Kenya kenya ko ministry borabi kala kodon ku benison akoma Cameroun baloko gelaya de beka moho sege dunia baloko tomba pam ka ko bena son ka juguya Cameroun koko duguya fanfem kada kan sangi uteka bin alisa wa la kanabalia beka ko juguya fananka tafe pam ko moho wa keme woro nyohonde makobe baloko demen na yintin maimuna sanogo ka laseli
5: Cameroun no kenka yamfambi aka maro chema jamaka cha yoro munu na kosobe ye moko akebi million nani bo fantaya waranka talelo ye kosobe bibi na kongo fanabika waranka takatafe kasababu yake kodamani Muhammadu Amadou bi barake action contre la faim bang manketona
6: kongo bi mara mfanchamana osababu besoro fenchama mfe inafo kelewu bingani dancheula ja anisanji kasaro ogelewu debeka dobo seneka yoro hakela kasababu ke kelewu ye wa mauti kaseka seneke anyamatu uchamande bulila kata sigi dugubau kono.
5: Yasa kaseka ni kongo yi warakatali nye korotike anika dugudongu ni lafya banywanke ton chamambi chesri lai.
7: Mendo supla na kolare la ni ndemri.
6: Ambe seneke kabaka umbalo wa ambe maufura kefana. Ankakanka jete mineke choko ya mina ambe seka seneke kaseka anyere balo kanyi. Ode kama asef anka jekulubika dugudongu kalan senefero kura ula. Mino ambe seka ke wati be ni wati yele makumaina. Ambe baka umbalo la ufana blasira yasa ukaseka baka umbalo konyuma ani ukaseka bugu
5: dien tomba oni bolufra mimbi dunka fako kuna pam aleko amakobi demera telera ni wakati ina yasa ka demedi moro keme woro nyoganama nga pam ko ale bolo deseleno kasababu yake kelef yoro kacha demedi yoro kacha wa dobi bora demedi lira katafe
2: Maimuna Sanogo, Nigeria yamana la 600e malfati uye moro bisabani waran vla nyohonde fagani ntele sabala baunla Sokoto Marala uye yamana kwa kwa dugu yanfanfe kuna fonia imbora la kanako jatemine sebe dole kono bi sebe inko fagali ni nuke era wali jugu ke la kulu mdefe karilo ni kunu nke Nigeria lisa kiti soye moro nani nyangi bi kuba unoira gatige wale doula Eglise bondo kam ondo marana niasa nani ye moho bi nani ni kode tumfagara oko usenfe ke nani ni nyangira si bankaso fofagali nyangili ulabi ameta mwe norian kele kene ukan sisa moho tanyo honfagara libambi Israel kam mugufili usenfe tagilu saraboloma Libanteri jamana Iran fana ye mugu fili ke Kuwait pankuru jigi soba kan ka moho kelen faga ani ka moho biworo ni saba wore madimi ni wati na Musa Alu Kulibali famu ya chogo fosi de teka soron kele la loben kan ko la Donald Trump ani Benjamin Netanyahu ka fanfe
8: Kosobe sarata ni États-Unis jamana kuntiki ka madala ni Israel ministri nyemugo ina hakili be nyokon fe ka sababu ke cheka chenka chesri ye katanya halisa ni kelew ye Liban o wati kele Benjamin Netanyahu fana yalla se kale ni Trump beka hakina ye kelen ye Liban ka noye ka kelemenon bosi esbola ni Liban jamana bela ni auba fe Liban ka lakisi na aba fe fana Liban ni Israel li cheka ben inafo abene hakili la chokomi fo kelemenon o ka bosi esbola la peu ni ka Liban kele bolo fana chi Israel ministri nyamu ko yiwo de fo fan wara fe Iran ka gardien de la revolution fana beka mugujugu susu Israel ni États-Unis tiri jamana ko o doye ko ete pankuru jigi so batay bi araba moko kelen sara o min sin fe ka bi woro ni sabay jogin ka sarato chema jamana din civil ou pankuru jigi soba barakelaw ka fara tama din gonsan ko ko et keneko ministry côté ni chenou yere kama Israel ministry nyem ko Iran beka klunke ni tasuma di sabula kuba don o tajuru sara bese kata wolo bone bala ni sora su chili Iran wa ko Donald Trump fana yi o yamara de di Israel ma ni wati na France ko kanko ministry rebe ka wele bla Europe jamana o de ma o kana faru ka Liban la kana sabula samba flane mo kan woren laban be ben finul ka sarati ban wati fana yi no onika ben sura suye sarata
2: Musa Alu Kulibali ni kenye faliula si san fari kolonya na ge ambe kata coupe du monde matin o min bena ke Amerika gunkan yani lokun kele foka na se o ma ambe na nye fali ke aw ye farafin jamana o kan minu bena ye keneka o jamana tan farafin jamana tan bi wura in fe ambe andoni jigi Côte d'Ivoire sama ou de bara sa jodu kure be nye fali ke o ka garisige o yoro ani o desema yoro fananka
9: Divoire face à Bename, Coupe du Monde Kenekan Kokura, Santani Flakofe. Kadaka, éléphant ka Coupe du Monde Laban Okera Samba Flani Tani Naninde, Brésil Jamana Kono. Wanyina Oka Boko Folo Nuka Fasa Mili Folo Makon Lembe, Juin Kalokle Tani Naninde la Philadelphie, Uni Équateur Ni Nyoronche. États-Unis Jamana Kono, Kofe Abeta Canada Toronto, Ka Allemagne Kumbenye, Yanaka Segen Philadelphie Tuguni, Katani Keni Kurashaoye. Ninkulu Okono, Kafo Allemagne Ko Aleminde Laka Coupe du Monde Takakoro, Côte d'Ivoire Biseki Jigida Loro Flanana, Hakil Jigina yani Côte d'Ivoire kanisien nanina Coupe du Monde keneka temeleuna samba flani woro samba flani tan ani samba flani tani nani ay nyoron kumbe konoton de tan sebaya saba flani binkele ani deseduru nyina emers fayena ka chedon kalani folo benake kado faroka sebaya wakeka ani fana kalani nisien folo la kateme kulu nyoron kumbe una ola nyini minu nu sabatira sika sitala amena nyeda tukuni samoka don senti nyuma unu kokoroma dondongli dimonka
2: Sadio, dukure ka nye fole udo, kakon Coupe du Monde nye Amerika, jamana uni la ben ou de ben nyohon natan yere, teria nyohon kumbe ou yasa kou fanga ou sifle, o okumu kono Côte d'Ivoire yere ni France bena nyohon soron sini, nage kanye tan ni konondo, FDC ale bena fanga sifle ni Danemark deye, nage kanye tan ni segin wati la, yani doni, ukoro Nigeria ale ni Pologne de bena nyohon soron, o bena, fana bena ke teria nyohon kumbe deye, au ni kele manina, Nene be dansi yana bi wura fe kuna fole di kena ina nege ka fe julu be sala dumbi ale bulu anka para kele un obese ko bela den na soro anka bololo san fe ma.rfi.fr wali ma facebook san fe na uya sebe drongu rfi manenka ha u kambe ko fe doni nege ka nge tani wura vla tamira ni sanga tani fly mande
10: sarata kamera
2: Au beka RFI de la main Alissa au Nikeola kofe doni au hankile na ukene ambena ufela ula main au yeminu yira kuma be au bolokene kambi okwanga sanga tange muka muso uka keneka la laisha dukure na ka moho ule lion bena masala muso uka kalula boli kan chogoji ubese ka selinya o wantila na yanu o 600-600 la seliba. Amban kunsin kuria marabolokan kilometri bilolu nyohon konakri kerefe la gine faba ye bere bara kiakeda ukasia kosebe ominu be labara kaso unisira ujo nga bara ninu kololo tante kuria ka ukam ukiama be kumakasi ko bere bara ninu be kuka kenaya bla faratila ukalamini ani ukakungo tenema dumbu ya sira ufe
11: bangbang mumbili bani lukang obedo editoriale di bime la la kuria kaluka kafran ukan tumeliye kuria la menindo alsiama mbratinye konil braja kasabu ke chakeda la bara di meliye beresina na ye fola ma granit masila ye kuria musodo ledi aye alatoria do linya folanye
12: kona muta kuria be nefu carrière
13: carrière konondole ya watinina adu yere kanimbara bon teji kela slaka ala kodo di bogbangbana wati siamando anka slama kankande ala kwal di freyal ta men di do bon natorial la ni samba fana nadam nara akodi tam gbele la ko sebe bangban yan na lumala la falale kawasi yan na do mun finuka wo kala sababu di anna do mun nte kala bulu ko nyumado
12: ina banden de to pani ko fo e fili mun no ma adon de son
11: adon akelente abdullahi kamara traye don sure di men wala felele ke dia kuria wasi amando kono bi o kobra dab la bulu ka sabu ke dan ni fil la tun du waro
12: tangu ni nando ay ko yemana
14: on yebe ni minabi folo an kun be kungo sogo minu bela jelen ya onga kungo kono olu bela jelen tununa bi ko sababu ke dama bo daha minu sira onga kungo kono bi dona olu be kanga kungo tie yiri juni pin kene minu kube bongo kungo kono ko olu bela jelen tie fura keli yiri minu fana kumbambolo olu fana mbe tie na bi bakuru baladron fan fan kumbe onga kungo kono o flek u bela jelen de la tunu aundu yande antaye wa yoro were sitambula ambise kata yoro
12: mbe
11: ka fransu bolu la tunu na waro fida men fana tere yakar lale kuria ka musulu bulu kalade lutanda umbe adun kulli fana wudi mentro ya yal kan kosobe masila la nya folido
12: singenu mota
13: folido entretenir ce sobo dam na fayda anna mo bal tre don solidi altre wala sobo le minala bi sobo wol be bratun ta sababu ke mambili bal ni kon soba men na tamani basi finasia ma fana trambulu koni wol be brala tingen du corona fulu barala men bulu anna ko danenu wol be braja kuria tentenindo anya gi sur la colonne ni kon ba ko dal be braja ala anya gi men minna famba sensen folo
12: I am the last
11: leg, and I can't tell you. I am the last leg. I am the last leg. I am the last leg. I am the last leg. I am the last leg. I am the last leg. Nuko kera kuria gomina kunyabola mamadu atigubale yawula ka kumalu nyeso sa aninja kedal dibe
15: kuria abrito aujourd'hui
16: kuria yoro ledi men granit brebo di adwa hantan ngo damando ni pelite barala non ta tobe barala la nya yere rama ali wati tem ni ngoro dimsen ka alla delicas late alnye ni ne rekanin tu man semblaro ani momme ana yanda man kokuna ka kuma alnye kosa ali aljusula kon anche ka oke unan ne kana mankan ora momlibal mankan bang bang uli kule di men mankan te bana am
15: si c'est implanté dans une zone, il faut s'attendre à tout.
11: Bi kuriakani la nyinkali yokukelende di kasilani nada alunye bawo atoria braxia alukan kosobe Abdoulaye Traoré
17: ah ni tono yala nkoni malom di dume silada parce que antar tono yala wuli bangwan ni mabu bambola ya abanno sama fana bado ale kelene fana deja bodi ke fambe deja al ma foy mainka nal siraka agrati hal gudro mala nal siraka beton lañe deja gomombo ledu la antisansi la famba julusi kwale na jiri o fana jana o tronfo kele babara anu men hamiana na elisi anne men ani sila ira ben wule hamiana
11: kanyagira ka pun na fese fese li men simfe nka kobela de minke le sandi beresin chakeda mel la media sro kono almason kuma la mume
2: tenema dumbuya ka la seliba ka bo kuria la gine jamana kono sisa o hanklina o kené kuma be aw bulo kené kan bi aw kuma ra benen jamana nyama kura romuald wadanyi ka taxama de kan ni cher ani burkina faso jamana kono aw fela o musa alukuli bali yu faranyo honka
18: ne ba ka na lini tano men a joro yoro emi drum o le franci ka daga mi be bene kono ni ka soro franci ni ayesi u kiamandi bere ya mi be o le ya farati mayore drum do te ya te wale re makobi bolodi yongo malera do sere tu sigi yongo manjamana u ni a lu yongo fam ya ka bolodi yongo ma ke ni nunu yo kere ya buboli ga do ya o tire ka tu ko kata na lu vana yo kere o buboli ga na ya do abugwele ya
19: patri talonga fanga bawati je jati mina kala be bena ko bene poru yiri wara no yi aka baton danga wi donc na soro ko kuma de chain o ba yira ku niger frontiere datu kuma fenge bene la mene be faga minfo bene ki janto aka jamana ka lakana na yira ko loyi ka foko jamana ka franyo ka jati ke wale kele ne able mo son kuma ima sa yiri jamana jamana saba frale menyo ka sanjuri juli bi jati ke wale kele fe ma bola ni mi ma fraka abo chogo kele ndila chadi ni nigeria chela chadi ni cameroon chela u frale menyo ka me jati ke wale kele fe ma bola
20: bene jamana nyama kura mi romelo wadani aka tamana mana bokoro kongole mne piyama mne sini sabla ne ba bla la yanfan tamalela lantara de anga maraba ko fana ko wele korosi kusube kusube makan dimalo makan chenga ne chenti kele ne kon lantara sabula maraba ko nyifone bene kanon bene kono francisca bazube amadabo nyumankama adabran kele le koso o magaluntike wala don koso korosi de bale bara sigana bale bi bene ni niser ni bugina pasuke aka taman sa ga sobe fakane gelan wulile aka gele fota na matime sabula ananbe mo do ka kiralela
21: ai sibi romna tangoni ka grae si konna e tare tare paski ya jatimene dene fana woni gelawo de benyo kona wala woni gelabo de benyo kona nu sila kana jega farano nga ko jemo ko ya ko chugumna ko jatike bele kala ne jatike bele kala kala mulubi akele kanga ke fuka jega farano ka kuluba de ka kele kente fangeli tise ka kele kana le nana kana tega duma baragona wo mun konna am saka ko kuyi tare tare wo mo tare tare me halbi jamana mulubi ka ai si jamana anture be kala je ko bolo disu ko sabali ko je ku tega nyomo kan kele ka ke kele nye be ko de
22: bibina bine porne e ni burkani niger te na fo itaka a segamu bine ka segamu niger ka segamu burkana ka parce que bon burkana bine wa de perdre ko no niger fana ko ta tour min takal na ka do sta ka bo bine ko na bo sege burkana fana tour min takal bo bine de ka na bo sege na ka ko ngule yedo jamana nyomo ka jamana nyoka kele ka jamana do ka la fiere fle bem bem mi an nyonche o ka frontiere no dele ana do ngabo nyonka aka klika e fote ma danka ka fo mi si do fle ka fo mi no afrika fle ka fo mi fle e ka fle do ka jamana mi baraka ni mo mi ka na fo ba ko no baraka no yi
2: Hankili la jigila Senegal wasa bolonyema Ousmane Sonko ka kunu dan tigali senfe a ya ñefo kun ci mandela aka politiki tom Pastef Masson ka talike marabaga genkulu kurala o kun doye Pastef tumbe ministri so kankrani minu ñema ya no fe ako jamana ñema Basir Diomay Faye Masson ka odi uma dogo dogo tunka natala kemeni ko Mauritani gikansola si usera ka minu ni ula kisi kunu ko gi sanfe Mali Senegal Côte d'Ivoire Mauritani Gambie ani Nigeria gemana dem do minu tumba fe kata Europe nga uka moteur uka kulu moteur o tinyana kwa gisanfe anike la meni nani ne bedan sigana biura fe kuna fole di kenaina nege karafe gilube sala dumbiyari bolo 666 muso uka kenaini nalal lalaisha dukureye
23: muso uka kenaini lalaisha dukure
24: Muso ani bogotigini milion chama ni be uga kalo labo ye kalo kalo nga unata be sigida ukono kuma kemandi kachaya ni kalo labo inkan ni doko ama lada wali makuli ubeka ke sababu ye kagele ya chama ni fanalase bogotiginuma barisa ute kibaru ya chama ndon akoka ode la me kalo tilimuga anisheki intaraka ke lada sanu yali donkerenkere ninyi ni mbe lanyana mayajien fantan ani nani bela jelinfe wala saka muso ani bogotigini naka udemenka kibaru ya chama soro uga kulika ani ukanga sanu ya feremunu matrafa awati wa Kenya yerekama muso ka Kenya je mukambe na kuma urikambi ka keni doin la nyana mayaliye anga ma welele ani lamembaga kwa demen kono ame ofo ka awale nyumandon erefi manden kala melila ni muso ka Kenya je mukan sigilenye bi ame na kuma muso ka kalu labore kan ani ukanga sanu ya feremunu matrafa awati anga ma welele ale kene soro kaba jeli katraure el protecti nyema kabo malila hambi fo anga wole jabilila
25: me jama bela jeli fo munu klobe ana ni wakati na
24: aywa sisa jeli katraure hibe se ka afwanye el protecti hakilna nana ila tugudi ka jekuli mblase inka
25: anga faransi jema naona ku damadonu mbe masauti sanko ulu baro kenanyi anti masala uko kunka ube talike anga kalu laboka ane muso ya fere u chamanka masa chamamba abla wakili lagafo ni botini niwe furu de fen chamambi ya kanga finyana na iwa soro fendo obi ya kanga finyana depi iga dogo munu batu yere bisiga yere la sanya chugu mina ki yere fene tanga okumu ni konan la anye jepulini sigi sinika jepulini yere sigi wakati anku mitaka ikolusu udila ametaka ali sugu fene laga taka puma demse oni makoro ufe kalu labo yere ku abi chugu di na fora machama ye abi machama ndabali bansabu wafo a demse nubena na ubena puma anfe musu ya kunkan ote na kundabali ndo sabu ama ye bogotigi caman be u be ekolu jɛ u tɛ taa ekolu la caman fana be u tɛ se k'u ka kalo labɔ u be jɛya matarafa cogo min na a kun bɛ kɛ kɔlɔlɔba y'u ma donc o de la an y'a kɛ ka jɛkulu in sigi sen kan cogo min na an ɲɔgɔn sifi minnu be an be se ka kunnafoni jɛlen ni sanuman di u ma kalo labɔ kan
24: ayiwa sisan an be waati min na e yɛrɛ ye lakɔlɔsili jumanw kɛ bogotiginiw fan fɛ mali kɔnɔ
25: an be se k'a fɔ faamuyali be ka kɔmanse ka sɔrɔ dɔn dɔn sabu ni ya jate mine san duru ni kofe iwa soro ni kumayi akunseseka chari kosebe na bi ame jekulu la ame jekulu sigi ame tafu mogo nofe usigi orola chendo de kumbala alisa nga buko tigini ya fanko ni chamambe ulube ka famia funa kera yoro do ufane bi anteka seka ye nina soro no yoro ye anga village koronao ye wali mayoro munuka jamba makula
0: ya fuika kumako nala jilika traore sisa hakili na ubeka fali ukama musulaka chamambe ka sonka kuma uga kalo labo uka anla membaga do yere yu hakili na chi ama anga WhatsApp sira ufe hali chilaka do yere be ala anga jeka ulame nga sikinkana
1: kala nga yere gili kiwa nge sira mpaski kitaimu domo femti finyala ini mwota boru ye fufu jawe tike me mayanya fayana ka fayana nilubo musula kalo kalo ni ugoyla kaira kie musewa mayanya fayana habike tukumna nana na ikanga ijea tukumne ikanga dofarega jea ka wala sa kikisi wana chama chama chama ma wadi msoni mderuwe lomoto kwa konsei konsei chama nduma kaira konsei ukona la ni femi na musula ni alido soro ulanu ya ye ati balula uudun gerula uudun uudun ve e wana sabra ave nyefo meni mama ukuna edo para nyefo li hansegi osu
3: musoka kuli kuma kunga gele sabula mgo chama kuma famya chefara musoka menere chee ne adonka foko femi ndu amanoko ali doni muso bulu a sababu ke u be dimim sorala u be segem sorala anu be torom sorala u ba ira ka foko fe no konté akaka angu deme wala sa wani wakati kengere le latme no wala
0: la mem ba ko hakli naw sisa jelika traore ini bogoti nun chama be baroke ibe kuna funindu chama nke ere bulu u ka gele ya we jume ni kalo labo sanu ya likola
25: iba soro u ka de mu folo folo ere yi ma bali ayi unu bange ba o te kuma nyogo nye minke o yede ku belebele sabu iba taka ne bi bugutigi ni cewa mu ga la da fole u santan santan kili nka yele bo mo go minte kuna fonia soro o kani aballa ka tigi soro ajabe tigi abige sababu ye ara tigi toro atina se ka sen famu do yere bi kashi do na ke rula e kolla u bo boye kolla sonu ga sin na tu e kol kili na be gele ya surtout nu to nyoko nu yele lula don ama famia ka fo u ye gele ya bele bele u kani wakati na
0: yala finikulo mi me do musula ka ofe kalola bo wati nan ko ma ku kuton oni anyoko na chama yala ulu soro ka di musula ka ofeni wati nawa
25: beti se ko o kusutura ni kelan nu soro sa unia ta ka jate mine moko be do sanu o be fili don ulu bolo o warka chan sabu ni do ka bashi bonta ka chan ni uyo kelen san o ta bo fuka ta fla san don o fene de gun bele bele u dala
0: au ka kuna funi dinu nu kon nala au be fere chama fo musula ka uye u sanu ya ko nyuma kama yala au da be se bana do ma ni san ya make ka nya be se ka bana do la se u ma yala au da be se ulu fana mawa
25: ko se ve anda de se u bana numa ka chaya o bana nunu na u be se ka infection soro donc o infection nun soro li chama numa ya fo chugumina sania matarafa ka nya sabu tado ukangu yere fali wakati mina afen sania kela nunu al sania kanga matarafa chugumina donc u be se ka infection nunu soro no infection nunu fene na na jugia a be se ka ket bana were yu la kataka fe don infection ere che iba soro ali kono dimi ni fe munu fene be nu mama jea matarafa ka nya kono dimi gele ni fe munu mina a chama iba soro mikrobu ni bakteriu beka komansega fangata ufarla dongu bebe na ni kolole ni bugutigi ni ma aga lada wakati ima jea matarafa u bebe na ni degu fene
0: au kwa kuna funi ndi bara ukerefe kumado lamba e kafo au be yala kaseka sanu yalike mina unuye servetiwe ani anga fini kolo nunu abe yala ko udi demsen doma yala ubara nunu kona mse kafo ngu demembaka udebe au la kaseka ulukewa
25: bo ame serveti munu ndi demembaka ni anga o serveti kun folo yere ko o glani no yan bolo o ye UNFPA don o luki e fondo dama anga sega o serveti glan o serveti glana chere la a serveti nyana sabu mogo ye a besa nga ba me depo ko fe ama sega do rosa nga na me maro la ta baro nununa ame gere e chake daula no ye ONG o ye banyuma ke to munu fene bi ame gere ulula na soro ni serveti dobi ulu yere bulu ufeye ubo do dama ametara tabu la nyine kele mpere chugo mina bukutugununu musuri seka ni wakati teme damuni nda fiala don ametani serveti nume amadi ulu mafufa laki
0: ere bulu mu yere de kanga ke wala saka malo ya bokalo labo kuula
25: folo folo anga jamana nyema ukanga laje alina anga barakero minisiri suni benenu kene ata srafe ulu kasega moyen sugu benyini kafere sugu betike chugo mina akera ikoli barayoro ufene akera barayoro bukutugunu alikare kono nola fendo ka sigi alini mwode bibla kuna mwoko kasega ni serveti nusoro fufa laki ekol so kasega yoro do ke ikolla la ni bugutugunu ka ladana na ikolla la ukasika ni serveti ni nusoro kasoro uma warbo musuhu fene munu bi alikare kona la natu nika sendo kabla ni mugobi akoloshi ukasika serveti ni nusoro aflana fene nini anga blan akilila fene gafo sensibilizasyon anka ngata mugo yoro alisa ka ayira mugo la gafo ni kunu mate malo ya la kwe sabu na yake malo ya la kwe urebe na ni kunafuni dibalia nye deu ni maso ni nyonche sante fene la dokotoro sunu nuna mugo kerenkere ni unkanga blai shifu unkama sabu kumaro la anshifu mbe bangata dokotoro sula ibe taso ibe tabla beni ibe flandoe ibe mwale ya kakumado ufwai wali maa do yere ni formasho nyane matula ni itara efidini ebe nani kumarifo uku mkona na furu kwa pa ereka kalulabo kadu anga ikola biti ikola ame matier toke chugumina inafo biologi nunu furu kwa pa ka adu ukona ukatuka anyefo ka afese fese ka wala wala furu ke chewu muso bega sega familiali soro ala dipuka dogo nerefe uya solution.
0: Oui, fere nyumaye. Aywa, sisa Angelika Traore, kabi El Protect yereye aka bara damne, iye jabi nyumaw jumaw ni soro bara ina, kaba damne ka sebima.
25: Ay, ni jabi nyumaw muno soro bara ina, kabi adamne tumafuka na sebima, oye, pasi biyere malifono, nigo ko kalulabo, chamami akilibe ji El Protect ila, uba ira ka fochenyele la nga bara mindu, nga bara amake, akadani wa ame mwogo munu fene amtu masala ajaru fene yefe mendo akain aflana fene ni antara kabugutili ni chama la akili yelema kukafo ulu yere nana El Protecti jekulu yere la antara sigidado ula ayaye kafo musuni demsenu kumurutili ndo ubefeka mangao yereke adamne la nga ukofe anyi masala li nike kofe do yere kuku ugudu El Protecti la anyi ufene rezulta usoro ufene ukofe depi El Protecti sigira seinga pobi antara ka serveti mingi mwoma abe serveti veti 400 serveti bo ali ni wakati na ameka feredo sigi sinka so ni jwe che kata serveti di yoro la yoro mi digumbabi amku ufeon sigi singa ni wakati inabi
0: nala sona ma Angelika Traore El Protect nyama kabo mala ambifu kosebe ika ni jabi nunumbela jelina
25: ee awere ni che oga barala alisa alaka obulume aga barala
0: amina ya rabi. Nina tume ambolo bi kada au kuloka muso ka kene jamu kanka RFI mandika sanfe au neche au ka kulo majola au kambe doko kumware ni wati kele anini kene kele nka.
2: Au nura au beka RFI de la menege kanya tani uron vlabe Abidjan ani Dakar.
10: Sarata Kamara.
2: Senegal wasa Bolognema Ousmane Sonko ka kunu dantigali aye ngefoli ke kunjumaw de la aka politiki ton Pastef Masson katalike marabaga genkulu kurala okundoye ko Pastef tumbe ministre so kren kren minu ngema ya nofe ngemana ngema Bassirou Diomaye Faye Masson ko di uma ambena ngemana ngema inkrefe moko du hanklina la sorom Ousmane Sonko ka kunu bolikam okambena ngefoli soron dogo dogo tunka natala kemeni ko kam Mauritanie gikan sorasi usera ka minu ni la kisi kwaji sanfe ubara Mali, Senegal, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Gambie ani Nigeria gamana de undon minutu mbafe kata Europe nga uka kulu moteur tinyana kwaji sanfe mkena ila bana bena nye foli soron Côte d'Ivoire tulantan kulu nkam ale membe ki la ben kata like Coupe du Monde natala Amerika au nora o av dansi aninti miaka donti geli folo de ye kabini ministri kura utoho udara kene kan Senegal wasabolo nyema Ousmane Sonko ya nyefo kunu kunju mandela aka politiki ton Pastef Masson katalike marabaga genkulu kura ina ako aka Pastef tumbe ministri so kene kere ni minu nyofe kwa jamana nyema Bassirou Diomaye Faye Masson ko di uma anifana kani jamana nyema teka nyohon famu julu usara chogo kam minu be uka jamana la Mohamed Diara ye Bassirou Diomaye Faye ka genkulu coalition Diomaye président Morodeye rankilina fele akoka
4: Mansongo ka boli boli ama balala parce que ni koba kera jamana kono tumotuma alebe balika bo ntar nasra wala kono si ni président bora ni président bora ka aka déclaration da ka ka be jamana kono deun foka kodoke otle sabat le nani iba na mabo abe kodoke amena ka ni boli na nale koko ka ansi glendo nai aka ni boli antu si glendo nai wode kama aka amadigana aka kuma munu fo bon bibina moyi haklima jamana kono bibina dem sente ainsi ça dem ad dem sente fichini ni kuma nafe ni hakliye hakliye son kodoma hakito son kodoma kuma caman fo kun don a ka kuma kɔnda la. Bon nin ko in bɛɛ lajɛlen ye mun ye dɔrɔn Ousmane Sonko n'i y'a jateminɛ k'a jateminɛ a bɛ fɛn fɛn munumunu na tan nin bɛ ale yɛrɛ kunkan ko de a bɛ ka jamana kuntigiya de ɲini parce que n'i y'ale ɲininka fɛn bɛɛ lajɛlen ka munumunu ale kelen kɛrɛfɛ n'ale ye sariya minnu ta a ka baara ka kɛ n'o sariyaw ye jamana ɲɛmɔgɔ fana tɛ se ka sɔn o ma o parce que a fana sigira kun dɔ de kama.
2: Mbaba watara de ye kumakanw ta an ye an bɛ to Senegal jikan sorasiw ye tun ka natala kɛmɛ ani mwa ni wɔrɔ wɛrɛ de niw la kisi kɔgiw sanfɛ Saint Louis mara la tɛnɛlon Senegal gendarmerie de y'o lase kunu tun ka natala ninnu tun ye Senegal Mali la Guinée ani Gambi jamanadenw de ye minnu tun b'a fɛ ka taa Europe dokun kɔnɔ kɔgi sanfɛ. Ka kɔmu ɲɛ simidilon tun ka natala bi wɔrɔ wɛrɛw de ni la kisira Saint Louis kɔgi kelen ninnu sanfɛ Senegal Mauritanie fana kɔgi sanfɛ tun ka natala kɛmɛ ni kɔ de ni sera ka la kisi ye Mauritanie jikan sorasiw de y'o lase kunu. U ko tun ka natala ninnu bɔra Banjul Gambi ka laɲini ka taa Europe nka u ka kulun moteur tiɲɛna kɔgi sanfɛ. Lalaisha Dukure ko jamana caman de mɔgɔw tun bɛ kulun in kɔnɔ.
0: O yɛrɛ de don sarata Mali jamanaden bi seekin Senegal ta tan fila Gambi tan Cote d'Ivoire mɔgɔ saba Moritani yɛrɛ jamanaden nani ani Nigeria jamanaden kelen olu de kisira Moritani kɔkɔjida kɔlɔsili sɔrasow fɛ bakuruba la u bɛ taa mɔgɔ kɛmɛ ani mɔgɔ tan ɲɔgɔn de la u cɛla muso tan ani fila ani denmisɛn saba. Laseli in kɔnɔ a fɔlen don k'a jɛya ko mɔgɔ ninnu tun bɛ ka bɔ Banjul de Gambi jamana kɔnɔ k'u ka bato motɛri de tiɲɛna ji kan o la ko kɔkɔji kan sɔrasow kɛlen k'u ka kamanagan tamasiyɛn ye kolo wulila ka u jɔ teliyara sorasi ninnu bɛ a fara kan ko kasara in kɛra taratadon dugu kila de fɛ ka sɔrɔ waati yɛrɛ lahala kun ma ɲi ko kɛra sababu ye ka baaraw gɛlɛya u bɛ a fara kan k'u ye lɛri seegin de kɛ baara in na wa ko kɔkɔjikan sorasi ba seegin kolo de wulila k'u jɔ mɔgɔ ninnu kisili kama. Jateminɛlikɛlaw ka fɔ la ko Senegal Moritani ani Marok jamanaw k'olu ye caman fara u ka wulikajɔw kan kɔlɔsi kɔkɔji kɔlɔsili kow kan ni waati laban ninnu kɔnɔ ko kama ko dogodogo tungalatagalaw ko olu bɛ k'u ka tungalataga sira ta Gambi ani La Guinée de fɛ ko o sira ninnu ka jan wa ko u kɔlɔlɔw fana ka bon tungalatagala ninnu kan. Mɛ kalo tile fila tɛmɛnen yɛrɛ marabagaw tun ye a lase k'u ye tɛgɛ da kulu bi seegin ani seegin ɲɔgɔn de kan minnu kun bɛ wari minɛ sifinnakaw la k'u bɛ u latɛmɛ ka taga kɔkan jamanaw kɔnɔ sarata.
2: Ɲɛ kɛnɛya ko tɔnba OMS y'a lakodɔn bi ko bana in ye ɲɛ sɔrɔ kosɛbɛ nka ko a kɛlɛ fɛrɛw fana bɛ ka tugun a kɔ. RDC kɔnɔ sika kɛlen don ko Ebola ye mɔgɔ 1,000 ni kɔ la wa k'a ye mɔgɔ 200 ni kɔ faga. O de kama États-Unis b'a fɛ ka cɛcɛda dɔ sigi sen kan Kenya jamana kɔnɔ farafinna yaasa États-Unis jamanaden minnu ma na bɔ RDC kɔnɔ u ka taa sɛgɛsɛgɛ Kenya fɔlɔ yanni u ka don États-Unis jamana kɔnɔ. Kenya kitiso dɔ tun y'i ban nin latigɛ in ma nka Kenya kɛnɛya ko minisiri bɔra bi ka lakodɔn k'u bɛ nin sɔn a ko ma. Cameroun baloko gɛlɛya de bɛ ka mɔgɔw sɛgɛ duniɲa balokow tɔnba PAM ka ko bɛna sɔn ka juguya Cameroun kɔkɔduguyan fan fɛ ka da kan sangiw tɛ ka ben halisa wa lakanabaliya bɛ ka ko juguya fana ka taa fɛ PAM ko mɔgɔ 800,000 ɲɔgɔn de mako bɛ baloko dɛmɛ na yen ten. Maimuna Sanogo ka laseli.
5: Cameroun no kɛɲɛ ka yanfan bi a ka maraw cɛma jama ka ca yɔrɔ minnu na kosɔbɛ ye mɔgɔ akɛ bi 1,000,000 bɔ fantanya waranka talen lo ye kosɔbɛ bi bi na kɔngɔ fana b'i ka waranka ta ka taa fɛ ka sababuya kɛ ko damani ye. Muhamadu Amadu bi baara kɛ action contre la faim baɲumankɛtɔn na.
6: Kɔngɔ b'i mara yin fan caaman na o sababu bɛ sɔrɔ fɛn caaman fɛ i n'a fɔ kɛlɛw binkani dancɛw la ja ani sanji kasaraw. O gɛlɛyaw de bɛ ka dɔ bɔ sɛnɛka yɔrɔw hakɛ la ka sababu kɛ kɛlɛ ye wa maw tɛ ka se ka sɛnɛ kɛ a ɲɛ matugun u caaman de bolila ka taa sigi dugubaw kɔnɔ.
5: Yaasa ka se ka nin kɔngɔ ye warakatali ɲɛkɔrɔtigɛ ani ka dugudenw ni lafiya baɲumankɛtɔn caaman bi cɛsiri la ye.
6: An be sɛnɛ kɛ ka baganw balo wa an be maw furakɛ fana an ka kan ka jɛteminɛ kɛ cogoya min na an be se ka sɛnɛ kɛ ka se k'an yɛrɛ balo ka ɲɛ. O de kama ACF an ka jɛkulu be ka dugudenw kalan sɛnɛ fɛɛrɛ kuraw la minw be se ka kɛ waati bɛɛ nin waati yɛlɛma kuma ɲi na an be baganbalolaw fana bilasira yaasa u ka se ka baganw balo ko ɲuman ani u ka se ka bugun.
5: Diɲɛ tɔnba ONU bolofara min bi dunkafa ko kunna PAM ale ko a mako bi dɛmɛra teliyara ni wagati in na yaasa ka dɛmɛ di mɔgɔ 800,000 ɲɔgɔnna ma nga PAM ko ale bolo dɛsɛlen don k'a sababuya kɛ kɛlɛ yɔrɔ ka ca dɛmɛ di yɔrɔ ka ca wa dɔ bi bɔra dɛmɛ dilira ka taa fɛ.
2: Maimuna Sanogo, Nigeria jamana la 600e malfati uye moro bisabani, waran vla nye ronde fagani ntele sabala banwla, Sokoto Marala, uye jamana kwa kwa dugu yan fanfe, kuna fonya imbora la kanako jate mine sebe dole kono bi, sebe inko, fagali ni nuke era wali jugu ke la kulu mdefe, karilo ni kunu nke, Nigeria lisa kiti soye moro nani nyangi bi, koba unoyira gatige wale dowla, Eglise bondo kam ondo marala niasa nani ye moho bi nani ni kode tumfagara oko usenfe ke nani ni nyangira si bankaso fof fagali nyangili ulabi ameta mwen norian kele kene ukan sisa moho tan yohon fagara libambi Israel kam mugu fili usenfe tagilu saraboloma libanteri gemana iran fanaye mugu fili uke kowet pankuru gigi sobaka kamoho kele mfaga ani kamoho biwara ni sabawore madimi ni wati ina Musa Alukulibali mfamu ya chogo fosi doite ka soron kele la lobenka unko ula Donald Trump ani Benjamin Netanyahu ka fanfe
7: kosobe sarata ni Etazuni gemana kuntiki ka madala ni Israel ministri nye mugo ina hakili benyo konfe ka sababu ke cheka chenka chesiri ye katanya halisa ni kele uye liban wati kele Benjamin Netanyahu fana ya lase kale ni Trump Beka hakina ye kelenye libanka noye ka kelemenon bosi esbola ni liban jamana bela ni auba fe libanka lakisi ne aba fe fana liban ni Israel li cheka ben inafo abene hakili la chokomi fo kelemenon oka bosi esbola la peu ninka liban kelebolo fana chi Israel ministri nye mogo yo defo fanware fe iran ka gardien de la revolution fana beka mugujugu susu Israel ni Etats-Unis tiri jamana kan odoye kwete pankuru jigi so batayi bi araba mogo kelen sara omin se mfeka bi woroni sabay jogin kasa Sarato uchema jamana din civil upankuru jigi soba barake lau kafara tama din gwansan kwa kwete kene yako ministri kote ni chenu yere kama Israeli ministri nye mko ko irambeka kulunke ni tasumadi sabula kuba don watajuru sarabese kata wolo bone bala ni sorasi uchiliye ira wako Donald Trump fanaye o yamwira de di Israel ma ni wati na Fransi kukanko ministri yerebeka wele bla Europe jamana ode ma ukana fara uka kaliban lakana sabula samba flani mkano wore labambe beni finil ka sarati ban wati fanaye noye onika ben sura suye sarata
2: Musa Alukulibali nike nye fali ula sisa mfari kolo nye nage ambe kata kub jimon de matan o mimbe na ke Amerik gunkan yani lokun kile foka nase oma ambe na nye fali uke au ye farafin jamana uka minu bena ye keneka u jamana tan farafin jamana tan bi ura infe ambe andoni njigi Cote d'Ivoire sama ude bara sa jodukure be nye fali ke uka garisige u yorow ani u desema yorow fananka
8: Côte d'Ivoire face à Bename Coupe du monde Kenekan Kokura Santani Flakofe Kadaka éléphant ka Coupe du monde laban okera samba flani tani naninde Brésil jamana kono wanyina okaboko folonu ka face à Mili folo makon lembe juin kalo kle tani naninde la Philadelphie uni Équateur ni nyoronche États-Unis jamana kono kofe abeta Canada Toronto ka Allemagne kumbenye yanaka sege Philadelphie tuguni ka tani keni kurashawe ninkulu okono ka fo Allemagne ko aleminde la ka Coupe du monde takakoro Côte d'Ivoire biseki jigida loro flanana Hakili jigina yani Côte d'Ivoire kanisien nani na Coupe du Monde keneka temele una samba flani woro samba flani tan ani samba flani tani nani ay nyon kumbe kononton de tan sebaya saba flani binkele ani deseduru nyina emers fayena ka chedon kala nyin folo benake ka do faro ka sebaya wa hakeka ani fana kala nyin sien folo la kateme kulu nyon kumbe una ola nyin minu nu sabatira sika sitala amena nyeda tuguni samo ka don senchi nyuma unu ko kroma don dongli dimonka
2: Sajo, dukure ka nye fwale udo, kakwa nkob di mwa ninye Amerika, jamana uni la ben ude ben nyohon natan yere, teri ya nyohon kumbe u yasa ku fanga u sifle, o okumu kono Côte d'Ivoire yere ni France bena nyohon soron sini, nage kanye tan ni konondo, FDC ale bena fanga sifle ni Danmark deye, nage kanye tan ni segin wati la, yani doni, ukoro Nigeria ale ni Poulogne de bena nyohon soron, o bena, o fana bena ke teri ya nyohon kumbe ndeye, au ni kele manina, Nene bè dan si gana bi ou rafè kuna fole di kena ina, nege karafi djoulou bè sara dumbi ale bolo, anka para kele un, obè se ko bela den nasoro anka bolo lo sanfè, ma.rfi.fr wali ma Facebook sanfè, na ou ya sebe dronk ou RFI mandenka, ha ou kambè kofè doni. Nege kange tani ou ronvla tamirani sanga tani flaye mandi.
9: Sarata Kamara
2: au beka RFI de la main Alissa au Nikeola kofe doni au hankile na ukene ambena ufela ula main au yeminu yira kuma be au bolokene kambi okwanga sanga tange muka muso uka keneka la Laisha dukure na ka moho ule lumbena masala muso uka kalula bolika chogoji ubese ka selinga o wantila na yanu o 600 la seliba. Amban kunsin kuria marabolokan kilometri bilolu nyoron konakri kerefe la Guinée Faba ye berebara kyakeda ukasia kosebe ominube la baraka so unisira ujo nga bara ninu kololo tante kuria kaukam ukyama be kuma kasi ko berebara ninu be kuka kenaya bla faratila ukalamini ani ukakungo tenema dumbu ya sira ufe
9: bang bang mumbili bani lukang ubedo itoriale di bime la la kuria kaluka kafran ukan tumeliye kuriala menindo alsiama mbratinye konil braja kasabu ke chakeda la baradi meliye beresina na ye fola ma granit masila ye kuria musodo ledi aye alatoria dulinya folanye
12: kona muta kuria be nefu carrière
13: carrière kono ndole ya watinina adu yere kanimbara bon tagi ke la slaka ala kodo di bogbangbana wati siamando anka slama kankande ala kwal di freyal ta mendi do bwana torial la ni samba fana nadam nara akodi tamgbele la kosebe bangban yan na lumala la falale kawasi yan na domun finuka wokala sababu di anna domun en tekela buloko nyumado
12: ina banden de topani ko fo e fili mun no mar adonde son
9: adon akelente abdullahi kamara traye don suri di men wala felele kedia kuria wasiamando kono bi o kobra dab la buloka sabu ke dan ni fil la tundu waro
12: tangu ni nando ay ko yemana
14: on yebe ni minabi folo anku me kungo sogo minu bela jelen ya anga kungo kono olu bela jelen tununa bi ko sababu ke dama bo daha minu sira anga kungo kono bi dona olu be kanga kungo tie yiri juni pin kene minu kube bongo kungo kono ko olu bela jelen tie fura keli yiri minu fana kumbambolo olu fana mbe tie na bi bakuru baladron fan fan kumbe anga kungo kono o fleku bela jelen de la tun andu yande antaye wa yoro were sitambula ambise kata yoro
12: mina
9: ka fransu bol la tununa waro fida men fana tere yakala le kuria ka musul bulo kalabe lutanda umbe adun kulli fana wudi mentro ya yel kan kosobe masila la nya folido
12: singenu mota
13: bolido entretenir ci sobo dam na fayda anna mo bal tre don solidi altre wala sobo le minala bi sobo wol be bratu ta sababu ke mambili bal ni kon soba men na tamani basi fidasiya ma fana trambulu koni wol be brala tingen du corona fulu barala men bulu anna ko danenu wol be braja kuria tentenindo anya gi sur la colonne ni kon ba ko dal be braja ala anya gi men minna famba sensen ko
12: I am the last
9: leg, and I can't tell you. I am the last leg. I am the last leg. I am the last leg. I am the last leg. I am the last leg. I am the last leg. Nuko kera kuria gomina kunyabola mamadu atigubale ya ulula ka kumalu nyeso sa aninja kedal dibe
15: kuria abrito aujourd'hui
16: kuria yoro ledi men granit brebo di adwa hanta nko damando ni pelite barala non ta tobe barala la nya yere rama ali wati tem ni nko dimsen ka alla delicas late alnye ni ne re kanu man semblaro ani momme ana yanda man kokuna ka kuma alnye kosa ali aljusula kon anche ka oke unan ne kana mankanura momlibal mankan bang bang uli kule di men mankante bana amra.
15: Si c'est implanté dans une zone, il faut s'attendre à tout.
9: Bi, kuriakani la nyinkali yokukelende di, kasilani nada alunye. Bawo atoria braksi halu kan kosobe. Abdullahi Traoré.
17: Ah, ni tono yala ngoni malom, di dume sidada. Parce que antar tono yala uli bangwani. Ni mabu bambole ya abanno. Sama fana bado ale kelene fana. Deja bo di ke fambe. Deja an ma foy mainka. Nalu siraka agrati halu gudro mala. Nalu siraka beton lañe. Deja gomambo ledu la antisansi la. Famba lucidi quale na giri o fana jane o tronfo kele baboro anu me hamiana na elisi anne me ani sila ira ben ole hamiana
9: kanyagira ka kun na fesefese li men simfe nka kobela de ninke le sandi beresin chakeda mel la media sro kono almason kuma la mume
2: tenema dumbuya ka la seliba ka bo kuria la gine jamana kono sisa u hanklina u kene kuma be au bulo kene kambi au kumara benen jamana nyama kura romuald wadanyi ka tahama de kan ni cher ani burkina faso jamana u kono au fela u musa alukulibali u faranyo honka
11: ne ba ka nali ni tano men a joroyora emi drum olo ye franci ka daga mi be bene kononi ka soro franci ni ASU kiamandi bere ya mi be o le ya farati mayora drum wate ya te wale re makobi bolodi yongo malera do sere tu sigi yongo manjamana u ni a olu yongo fam ya ka bolodi yongo ma ke ni nunu yo kere ya buboli ga doya o tire ka tu ko kata na lu vana yo kere o buboli ga na ya do abu gwele ya
18: patri talonga fanga bawati jien jatemina kala be bena ko bene poru yiri wara no yi aga baton danga we donc na soro ko kuma de chain o ba ira niger frontiere datu kuma fenge bene la mene be faka minfo bene ki janto aka jamana ka lakana na ira kului ka foko jamana ka franyo ka jatike wale kele ne able mo son kuma ima sa ili jamana jamana saba frale menyo ka sanjuri juri bi jatike wale kele fema bola ni mi mafraka abo chogo kilinde la chadi ni nigeria chela chadi ni cameroon chela u frale menyo ka me jatike wale kele fema bola
19: bene jamana nyima kura mi romelo wadani aka tamana mana boka ko ngolem ne biama mene sini sabla ne ba blala yanfan tamalela lantara de anga maraba ko fana ko wira ko si kusube kusube makan dimalo makan chenyo ne kenti kele ne kon lantara sabla maraba ko nyi fone bene kano bene kono francisca bazube amadabo nyi manka ma adabran kele le koso o magalun tike wala don koso ko si de bale bara sigana bale bi bene ni niser ni bugina paso ke aka taman sa ga so fe kanin gelan wulile aka gele fota na matin sabla ananbe mo do ka kiralela
20: ai si biro na tangoni ka grae si konna e tare tare paski ya jatimene dene fana oni gelawo de benyo kona wala oni gelabo de benyo kona nu sila kana jega farano nga ko jemo ko ya ko chugumna ko jatike bele kala ne jatike bele kala kala mulubi akele kanga ke fuka jega farano ka kuluba de ka kele kente fangile tise ka kele kana le nana kana tega duma barano o mun kona na amsa ka ko tare tare o mo tare tare me halbi jamana mulubi ka ai jamana anture be kala je ko bolo disu ko sabali ko je ku tega nyomo kana kele o ka ke kele nye be ko de
21: bibina bine porne e ni burgani niger te na fo itaka a segamu bine ka segamu niger ka segamu burkina ka parce que bon burkina bi bine wa de perdre ko no niger fana ko ta tour min ta kana ka na do sanga bo bine ko na bo sege burkina fana tour min ta ka bo bine de ka na bo sege na ka ko ngule yido jamana nyomo ka jamana nyoka kele fo ka jamana do ka la fiere fle bien bien mi an nyon che ka frontière ndé le anga du nga bo nyon ka ka clique ay froté ma danka ka fo mi sido fle ka fo mi nyon africain fle ka fo mi fle e ka fle do ka jamana mi baraka le mo mi ka na fo ba ko no baraka no yi
2: Hankili la gigila Senegal wasa bolonyema Ousmane Sonko ka kunu dan tigali senfe ayanye fo kunjumane la aka politiki tom Pastef Masson katalike marabaga genkulu kurala okundoye Pastef tumbe ministri so kerenkrani minu nyema ya nofe ako jamana nyema Basiru Juma Mfai Masson ka odi uma dogodogo tunka natala kemeni kwa umoritani gikansola si usiraka minu ni ula kisi kunu kwa gisanfe Mali Senegal, Côte d'Ivoire, Mauritani, Gambi ani Nigeria gemana de undo minu tumba fe kata Europe nga uka moteur uka kulu moteur otinyana kwa gisanfe ani kila meni nani ne bedan sigana biura fe kuna fole di kena ina nege karafe julube sala dumbia libolo 600 muso uka kena ni nalal lalaisha dukureye
23: muso uka kena lalaisha dukure
24: muso ani bogotigini milion chama ne be uga kalola boye kalo nga unata be sigida ukono kuma kemandi kachaya ni kalola boye nkan idoko amalada wali makuli kubeka ke sababu ye kagele ya chama ne fana la se bogotiginuma barisa ute kibaru ya chama ndo akoka ode la me kalo tili muga ani shekin taraka ke la da sanu yali don keren keren nyi bimbe la nyana maya jien fanta ani nani bela jelin fe wala saka muso ani bogotigini na kau demen ka kibaru ya chama soro uga kulika ani ukanga sanu ya feremunu matrafa awati wa Kenya yerekama muso ka Kenya je mukambe na kuma urikambi ka keni do ilanya na mayali anga ma welele ani lamemba kwa demen kono ame ofo ka awale nyumandon RFI manden kala melila ni muso ka Kenya je mukan sigilenye bi ame na kuma muso ka kalu laborekan ani ukanga sanu ya feremunu matrafa awati anga ma welele ale kene soroka ba jeli katrauri el protectinye ma kabo malila hambifo anga wole jabilila
25: me jama bela jeli fo munu klowe ana ni wakati na
24: aiwa sisa jeli katrauri hibe se ka afwanye el protecti hakilna nana ila tugudi ka jekulim blasinka
25: anga faransi jema naona ko damadon mbe masauti sanko ulu baro kenanyi anti masala uko kunka uwe talike anga kalu laboka ani muso ya fere uchamanka masa chamamba abla uwakilila gafo ni bote gini ni ywe furu de fen chamambe ya kanga finyana na iba soro fendo be akanga finyana depi iga dogo munu batu iere bisega iere lasanya chukumi na kiere fenetanga okumu ni konona la anye jepulini sigi senka jepulini yere sigi wakati anku metaka ekolusuri la ametaka alisugu fenela kataka puma demse oni makoro fe kalulabo yere ku abichugodi na fora machamai abi machama ndabali bansabu wafo a demse nubena na ubena puma anfe musu ya kunka ote na kundabali ndo sabu ama ye bukutiki ni chabambe ube ekolu uje utita ekolu la chama fanebe utise kukakalu labo ube jaya matarafa chukumina akumike kololo bayuma donk ore la ayake kajekuli nsigisi nga chukumina anyokon shifi munumbe ya mfika kuna funi njeli ni sanumanduma kalu labo kan
24: aywa sisa ambye watimina ere ye lakolo shilu jumonke bukutiki ni mfanfe malikono
25: amesika fo famia libe kakoma nseka soro don don sabu ni ya jate mine saan duru ni mkofe iwa soro ni mpumayi akunseseka chari kosebe nabi ame jekulu la ame jekulu usigi ame tafu mwono nofe usigi orola chendo dekumbala alisa nga bukotigini ya mfanko ni chamambe ulube ka famia funa kera yoro do ufanebe anteka seka ye nina soro no yoro ye anga village koronao ye wale ma yoro mununka jamba makula
24: ya fuika kumako nala jelika traore sisa hakili na ubeka fali ukama musulaka chamambe ka sonka kuma uga kalulabo an la membaga do yere yu hakili na chi ama anga WhatsApp sira ufe hali chela ka do yere be ala anga jeka ula menga sikinkana
0: kala nga yere li tiwa nge sira paski di time do femti finyala ini mokota boru ye fufu jawe tike me maya nye fayana ka fayana nye bo musula kalu kalu nye ugoyla ka yura kie musewa maya nye fayana avike tukumna nana na ikanga ijea tukumna ikanga dofarega jea ka wala sa kikisi wana chama chama chama ma wadi muso ndero wala watoka konsei chamandu ma kaira konsei ukona la ni femi na musula ni ajido soro ulanu ya ye achi balula uutu ngero la uutu uutuwe e wana sabra wenyefo me menimama ukuna edo para nyefoli kasebi osu
1: musoka kuli kuma kungagele sabula mgo chama kumafa mnya chefara musoka menere echei ne adonka foku femdu amanoko ali doni muso bulu asababu ke ube dimim sorala ube segem sorala anuwe torom sorala uba iraka foko fenonte akaka angu deme wala sa wani wakati kengerele latme noala
24: la membaka hakli nao sisa jelika
1: amanoko ali doni muso bulu asababu ke ube dimim sorala ube segem sorala anuwe torom sorala uba iraka foko fenonte akaka angu deme wala sa wani wakati